katipo ongusa tanga leo sama kosa anumuna sisi au ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ongusa tanga ne sama kosa